Chú Phát Sáng Lập.

again, Ray Costello right here on our FM with the company of Benji. Let Your Love Shine with our Fijian, on our Fijian language radio program. Listen, bule bina kani takini tos rakam na tuga na pengkrabi. And na yakabi na indaya wata lakina na da sugu tuma na tabi lotu. Kaya na tamay wasi wati tiwa ni wasi ngali wata toka. And na singa tambo na indaya ni kawuru ni singa ni bula ko sita. Na wata wata tuma na tala na da bula bo. And na lomba niyang bakiongo. Yendo maka menta menta pego si manda na da tiga ni wala tambo. And na lomba niyang mazongo. Na da tiga wala tambo bikenda ikuli mani kata wala ichoni. Na kena wasi telekono tiga ni tolu sama bulu katolu. Tony was a telecono, Natikina Etolu Katolu, Evanga Katarong, a Vekongo, Kasatukuna Vekimundo, Mondorawata, Navaka Vengu, and Navukungu, Dona Kunea, Evurabura, Nararawa, Ia Mondovak Sangara, Ia Mondovaka Vengu, Osavaka Mamutaki, Burabura, Motoro Tatale, Tony Telecono, Tolu Katolu, Nakadivanga Wallo, and the Lomini Madongo, a Vekongo, Kasatukuna Vekimundo, Mondorawata, Navaka Vengu, and Navukungu. Dona kunia e bura bura nararawa ia mundo bakrehu au sabaka malmal mutaki bura bura ana ti voltang weekend he na lo madango menda ka kuni lo modo de tiko ka ni le sarangona enda do lo modo ta tu mera nda bura le vestinga na bura bakai labo se na bura beka ni vei me lo vai kir na matu vale kir na kanta kir na nda le ni ta mata da na da da ka he na da vale da da ka yo e tu kuni weekend na na bosa ni kalo na tu lo sentin ni kono tolu sanga wulu ka tolu montoro wata na bagadengu e na bukungu montoro kundona kune wura wura na rarawa e montoro bagadengu ni usabaka mwala mwala mutaki wura wura wati ya nanda tingu wala tamutiki wikenda e na lama ni magadongo ni tatala ni tatala lama ni maada wabina kata tuyo matanda na bula na bubuwa wuli wila na livenda watala kina na la wikenda na lakotu ni takadaka e na baisi ni kresari ni takina tango magi tuyo na mbula e na lama ni ambaki ungo kanta na mwala takabata tiko na sili sudu kena toase ni ambaki haule haule borongore na mwala tuna bayo kani gospel ni mwata sati kina kata ni samutu mwinatu umai e na ikabi ni kwe na mwala tongo wanga nui kena kena bayi wanua wale kata mwule leo mwula dhala bina mwule leo mwula dhala bina